opportunity na mko sika ni bifie enka stress na ko ameka sa abla sika ni ni two table na ene ne menji na di divie ye ye di divie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bi a me no fre busua fi bi enso ye di divie enko no mo adro Romna metiase, Remuna meke kamil.

sa ma kwatu sa me in Italian away adia wa ya mali bade fena adru suku sa me in Italian away akwatu sa ma ya mi si ma sa kisa sa ma ya dina mami fena fena eti e vladie dina mami.

Nyankopon. Monsusu Nyankopon. Wo wo katira monsusu sa monsusu ko. Na me process de wo beko. Ah! Papa yangala baba. Everybody get fresh flowers. Na na tutu tata.